Akay tichonah kanapnok jinis lahubal, itinokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.